dañu diko suuf waye topp na len ba ba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gubla ben pepp wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla li wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mën na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak te lew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse jog yoonte bi na bo ne ya rabbi mu na tibbi dañ leg leg nga lek ben tib bo xam nga am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xale yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ne mukk xale yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytan motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytan moy sen non bul fuut benen non sama wujju wek sama dekk no bek yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy shaytan ñun ñep ben non lañ am moy shaytan buñ ko songé man ko waye buñ dé xéx ñun suñu bop momu tofal li séda nan copain ya nga xéx waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñep gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njombutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu ban dalay encouragé ya man gay do nonu bo de gona bu jigen boy waddu mu la sa yel yu xess yi mëno ko genné sa yel yu xess yi mëno ko genné ngay genn nga sa nit ci dur khalil gori ji la jey nak fekk mom shaytané mo lay jey ci sunu lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci dur rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw motax gisoo fecc kat bu ñewé bo né ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay deglé yalla ci ala musa taqulu dilen di deglé ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytané dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

kon ko wax la ilaha illa rek nel ko bax ni wuhum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misal qawlihim waqt mel sen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam wax wax ji mel sen wax ji rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu munara at baynahum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti témer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi kuy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak ngoy waji julli nga ko do fi julle waji waxtan nga ko do fi waxtane damay conférence nga ko do fi conférence jigen ñew jakk nga ko jigen du ñew jakk acu xale ñew jakk nga ci biti ah xale kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen ci ginaaw waye it

tambul nak di ñew ci jangal riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoomu ni muy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su lekké la koy def waye ñom sayyid qutb jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lekk riba moy jayeng jayegi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajé dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol mu jik jik rek degg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jay ñoy yam kep ndax ki jënd li jay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ci am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay an jaay wa harrama riba sanna haramal riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna haramal riba sanna daganal jaay te njaay la dagaral riba dama ko arama gog le nga ne ben way khalis bala legi maram lañ ci wara ñak mu ne kon pii mi dagal na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba ak mu jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu miram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe

yalla dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku degg warate bo nopi ne kontine jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun naari ñoy wa sawara yalla jalla musal hum ñoom khaliduna fiha ca sawara wala ñi sax ca lañuy dekk dir bu yagga yagga yagg mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñoree yalla sa tuwaat yeneen der jox leen suma la yamut fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi naral nek ci riba mo koy far bo saraxe nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wa yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko xaalib ko bi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureumu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar ba nebbati ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie gu l'islam waye ni ko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne daal dañ ko war wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine jii di sàggan ba jenn waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla amul solo daal waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yalla di wax wuyu xuruju zakata ci alquran wuyu uto yeb lay wax ndax genn gi yomb na joxe ngay jafe genn azaka mom yomb na joxe gi mo jafe jox ko ñing ko wara jox lolo jafe ya ayu alladhina amanu e yeen ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li des ci seenu gund lepp min ar-riba ci intérêt ragal len yalla te bayyi intérêt bayyi riba in kuntum mu'minin bu ngeen gëmé yalla loolu mi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sakola moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla itaqullaha

rabbukum moy sen borom yeen ñu ko gëmal ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñepp yalla moy sen borom momul ñepp ñepp ay jamaatam lañ lana a'maluna ñam ci def ñun lañu fay walakum a'malukum yeen mom ci def yeen koy fay nga min khayrin aw sharr la nastafidu min hasanatikum wala natadarra min sayiatikum dunu law ci seen ay bakkar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka taala mooy lam na wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéen a moom suñu jëf ñun ñooy àññ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñooy àññ li ñu di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek na ko ñu dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaa baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat ash-shura ay

Daoud ki di Al Imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jeli ñu tuddé an nasara ngir itam andi ci lo xamné ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamné Al Qur'anul Karim sa bu wérante amé ci mbir bu ñëwé limay andi mom Al Qur'an moy li nga xamné moy li ci gëna leer ndax li nga xamné moy Maryam wa Isa alayhi salam amna lo xamne ahlul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cey bëgg leral lo xamne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa ta'ala waye bam na pe ci lolu nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tam bi mu jëmele ko ci wallu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adama yi ñi ngi toll ci fina ci diko wajal bam ci joge mu dugg ci al jihad kër kër bam ci duggé mu dugg ci wallu liñu tuddé ar riba joge ca dugg ci ni nga xamne ñoy am alal te duñ ko nango genné asuka tomb yoy yeb sar bi dina ci jaar insha allah subhanahu wa ta'ala waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gaawle don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghasawadi te moy xare yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xare rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julli di ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badar ñu gagne len ci dafa am lutax ñom ñu gagne bi di uhud dafa am lutax ñu gagne len lolu sar bi dina ko netti insha allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeul nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawmal khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi neena bu yawmal khiyamé dinañu indi alquran indi ñoñ alquran ñi nga xamni ño dan jëfé alquranul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñepp ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamni moy yir bi nga xamne bëggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najiran ñukay wax nasara najiran maton nañ juroom ben fukk yo xamni fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon sen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mu ne li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faat kenen ki ne dedet huwa ibn allah doomu yalla la ñu ne ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amud bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatti ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mu ne bu fekkon yalla dog nga do wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj jewu len dalul ci seen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamnañu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mu ne len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mu ne len xana yeen neewulen ne xam ngeen ne dom day niru bayam ñu ne kay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du nan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina nan isa mi dana lek dina nan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wa salam ali fasakatu ñu dal ni cell dal nopi
yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bop bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yonentu bobu sallallahu alaihi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu degg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aaju wo nga degg olof lol degg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñett lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisine lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay alm ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muk al qayyum moy ki taxaw te it du daan muk ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyum qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunitti bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé ben rek mune cipp non la tabaraku taala def tawrat non la def injil muy ñaari téré yo xamné yi ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp
orientation la won yo xamne ña ca don japp loolu dong mo donun ak njub hudan linnas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lañ ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikkom defar ngoram teurel ko niko alquran karim terele tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquran karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisse waj li wax han manam problème ni am nga sans lo gisson ludut li rek bo muytul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mu ñu ko tekki ndax doom adam yeb ño bokku ñu koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibn wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy al haqq wal batil teri bi nga xamne mo takale li al huda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te al murad bi ji al qur'anul karim wa kar wa kurira tafsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir al qur'anul karim ndax def na won legi nazzala alayka al kitab legi muni wa anzala al furqana tafsiman li sha'ni al qur'anil karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna llaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arham ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu nam ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaa kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kudul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gison bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day fet bimu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent
waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci al qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yo yu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek bi xam limi tettal fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilala la iltibas fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram hunna aslul kitabi wa asasu bad yoyu nga xamne ayoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ugharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yi ma waxon alif lam mim bone alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir alqurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tecc xam lan lay firi mutashabihat nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xamul lo xam ba lu melni qiyamus sa'a kany la bis biñ ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kañ lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim bal yi lu muy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci dem motax yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddi neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan dagan nak daganul haram nak haramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayiko fa lu haram la nga bayiko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayo nak umul kitabi ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tuuti le waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit munu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faato ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faato ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bari motax hunna umul kitabi ñu ñey ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek sen xol zaiqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu vel tal neku ci ni def ñom fayatabi'una dañi top ma tashabaha minhu liniro ci alquran luñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga ne ca doy loxo da nga fi bayyi ay yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam
islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te it du teñu na te ko na di baax waye nak islam du lo xamne da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen biir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi nek ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci biir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nes nako ñak xam te dutel l'islam dox amna ci biir aduna mbir yo xamne mu nes nako ñak xam te dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bindiko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen defab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam duko jaar mune kon amna ño xamne dañuy tap ma tashaba aminhu ibtiqa' alfitna diko sakko fitna wa ibtiqa' at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du xam ta'wiluhu lam tekki illa allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beug ne war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo niyo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baad yi ñom gem nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yep min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama adam yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen lañu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën ta dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass do ramal dem ci yass xel tamit nit ki duté tayu ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla lay wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi way yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy deg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nop may la deg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamné dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusigh qulubana yalla bo jengal suñu xol bañu bok ca ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nango yi nga xamne moy muhkamat ñu nango ko gëme nonu yete nga xamne moy mutashabihat tam ñu nango ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay may kaddi innaka yow yalla antal wahhab yaway mayekat bi am mayekat nak so xamene day maye
dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

xamne moy ala tane ko dañ ne ah suñu xalaat moy ni yalla ne ñoom lahum azabun alim wote lu xajju umul nas moy ño xamne ñoom dañuy ñew ne gën ni ba ma tan def ni gën ni nga gis kon ñet nit ñu nekkul fa alifin anama la wa alim al maktubu alayhim ak abdalu ñoom ñu nekkat bi rek alifin ummi bil ghaib li tamul ayat ñaar ba ayat juroom ina la fi la kafaru ayat juroom dañu ko ayat juroom ñaar wamin al nas ayat juroom ñet ba ayat ñaar yalla daal di jess ya ayyuhan nas kibir ab sadaqa ayyuhan nas yeen nit ñi nit bu ñuur leen ne leen ngeen amul tan ci ko lan ci ko am bu do rabb ko jam leen seen borom yeen kon yeen la tar gur bu nga xam al maktubu alayhi mirnal gur bu nga xam afdaru sank na kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak bu am bu do rabb ko da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maktubu alayhi wa ta'ala ñi nga xam ñoom la yalla ñi nga xam ñoom la ñu mere ak ñi nga xam dañu sal dangulé ci ay ñaar ko juroom ben nga kala yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak xuma bayna yahudu wal nasara wallahu subhanahu wa ta'ala billahi subhanahu wa ta'ala bam ci joge dug ci walu shari'a bu ko waxe lek indi ci ay atté yo xamni boko defé ci alquran karim juroom ñeer fukki atté amna ko ak ben 71 article yo xamni lepp shari'a ak yi istimbat yi ci biir bu mën ko ballale ci biir ay ayé def ko ak yalla indi ci atté yu leer ci biir suratul baqar nit ci ara ni atté bu jabar jabar kat ak jabar ci bopam nga tambalé ayé 101 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi fala tambalé jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw lamasabatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun modi bayam ak ñun ci dikkale jëlil lam lam ñun deel fa yalla bo fa tambalé bëgg bu tay ma ko fa suleyman waye ci jéxalé ko lam musubatu min billahi khairu ki nga xamne moy def ak njabar bu ta ko ni yalla lamuy amé ci yalla ñu gën lañ koy yéxalé ci njabar ba ci yalla jëgë ñaaru att bi nas moy ay do xamne dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ay bu ñu jëfé mëna wala bokk att manam tax ni tay naka nonu mu indi djiblu bo xamni kuy julli war na ko djiblu ko blak mu ñettelu ak ci ci sar bu di sotul baqara

0: Musa mu xala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu muné ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lek giñ defaron andiko laqad laqina dajenañu min safarina haasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tamay ñu dara waxna ciono neena ko dal wax deug yalla am sonuna kam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw njang mu ndu ñak ciono njang mu ndu ñak ciono njang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone alakhirah ni xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba andana ñok ciono waxul nak andana ñok ta'aban kefe nasab batu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddigu ma sepp ak xaju ba teddi xam nga sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wëñi ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dana tok xawatal digënté Dakar ak Thiès mamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Tiawon bo fi doxon guddi bam jex tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko bo moy tool da nga sori lol fofu nak la tok nak ne ko nañ añ mu ne ko fatte na jeen wo Dakar ñaara wëñi ko wat nak ñi wat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araayta mu ndax gisul woni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajba fa inni man satang sataybe bi nasitul hawta fofa la fatte jëlwa fofa ñu yu sonu won dal do noppul mar yow mu ne ha mu ne ko fofé la ko fatte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wama ansanihu fatlu mu ko nak illa shaytanu ludul shaytané an azkurahu ci ma fatlu ko ko shaytan dal mo dox sama digënté fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlikuma ko ba ni ko waxe rek la sama xel doorni ah ndeg ma nga fatte jeen wa fañu togon dembu ca xeer wa tabarkal qala musa nako zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy setale bi ngeen dox ba fatte dara yow serign bi nga yegg ne fatte geenkel bu fekkon ne musa mudutunu serign daf koy mbej pestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéeme loolu ci tàmbali xissa bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawoon ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabahi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaji abdoulas daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbéj te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbéj mii moo gën ci man séetéttéet dana ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabahi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmmali di dox ndànk ci xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi ben jam ci sun jami yalla mune abdan min ibadina ben jam ci sun jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith yunus bi alayhi salam mune anna musa wajada al-qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mufammala mufabirim sangé ko bobba dadi tud ci souf ci nonu mom qadir fa qala lahu assalamu alayka nenam musa ni ko farafa rasuhu qadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jamu di amé wax dodi bo demé ci hadith la bu gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabarak wa taala yermane yalla mi ngi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom qadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al laduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla moy jëf ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu al laduni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaraku taala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yok mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam len mo xoko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nopi na nak musa dal dikoy wax nak liko taxa jog qala lahu musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuti ci li nga xamne wallim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nek njub waw musa wax nako waye wax nako xam xam jim beug kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiy allahi al-karim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al-insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waw mu fasiru ne ni musa wax ak serigne bi kep ko dem ci sa serigne ni nga wara waxtane ak mom su fekke xam xam bëgg nga bëgg ci mom waxtan wu tegginu la te am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal xolal qala lahu musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tout ci li nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamales na la ko rusdan te mu nek njub tabarakal ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yaw day nangol na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra muñ ni may dundé ni may dundé mo na mu nako monoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lol jaxal na ma ndax lu nek gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan buñ wax Musa woor na ko ni muy dundé mom mënu ko ndax kër sëriñ ñaaré lay leen nga dem fa xol sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mo am yaram nga japp ne limuy añé lu neex la buñ la woxé ci añ wa kër gi nga ni añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwé nek la ko daqar do ci mëna añ kër sëriñ ñaaré lay leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi gën gun bo di nitu aduna nga fa say bagage sol say dal ni man duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati' ma'i sabra bam ni ci keur sey ci ño xamni fu nek ku len fa yoni won buñ fa demé dañuy dem ne dama fekk muy nelaw lool rek lañu la di wax dara ñibbi waye tok fa di xaar wala ñu ne yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lako jégué loola mom amna ño xamni buñu nekké gan ci keur gi duñu ko man Musa waxna ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñ limay def ci xamoo lan la nokoy muñ ndax limay def yow yaang koy nat ci fa nga dëkk limay def yaang koy nat ci minni ba nga nek lima def yaang koy nat ci jamono ji nga nek ak yu demeni ko yoyu te man limay def teggumako sama bakkan teggumako sama xel teggumako ci bëgg bëgg teggumako ci nakale ah qala musa ne ko degg na li nga wax lepp satajudi ni da nga ma fekk insha allah su nexe yalla sabiran mi muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal bukk do moy sa ndigal jenen wax ngok satajudi ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenen ak kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ muneko satajidun insha allah sabira dana muñ muneko waw wala a'fi lak amra do ma jox ndigal mukk man la duma ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serign bi day digle talib di top ndigal ah qala muneko kon ndax fa in ittaba'tani bo ma tafe fala tas'alni bul malaj am shay'in ci dara hatta uhdisa lak min dhikra ludul mal ci waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def Musa ne ko waw kon bala depart mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mako ñi deglu delu serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru القرآن الكريم بنجل دي دبلو تي رجل بن الله صوت القلب بس بجر تي وقت وي إن شاء الله خمجان نجوان تي سورة الكهف نجوان بأم تي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خمنا فيلم موسى عليه السلام بسارتون تيك سرين بيني وخضر نخبق مجانغلكو ginaa bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la ndax lii na ci moom ci bi yonent rekk la mën a nekk ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent ni ma ko waxe woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo xëy na daañ ci mësa ñëw ci benn bis Musa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko moo tax bi ñu ñëwee sartonte Musa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal mu ne ko munu dëkk ak man Musa ne ko muñkat laa bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loole sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonte ak yow mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibeb Moussa ba
1: di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi sabinati ca galga qaraqaha mu fuq ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu wara waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal gali di la rombo ko arité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarakallah mbubu ma tax ko wona guddu tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbubu duñu la téla rasulallah amna ño xamné mom bo leen séti da ngay sol kos cravate bu deugur keng sol dal yu ñool lako moy doga wa dugg ñab ak alifé ci sa loxo amna ño xamné ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defé né yow am nga solo bu dé nak ab sëriñ la bo xamné da fay solum lafa daari kalaawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daari fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeg len rek mag ñu tan ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeg len rek yalla jox len ah xadir ne len walen gor daadi yeg musa yeg bi nga xamé ni xadir yeg na rek dema guñu lu mat ñaar fukki metam xadir daadi jenne sim yu yoron daadi tej gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej gi mu yaq musa xol li xadir def xol bi mon ko muñ qala musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi a yow dal ndegete li moy sey ngir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malap nga lap ñaar ñi yobale lap ak seen maxay gi yow dañ la yobulal yobale rek yow ci nga tok wax jeun nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah benn mbir nga serigne may koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dara fikut mu ne ko nak wayo yow si yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamul qala serigne mi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana wahuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana wahuma won innaka yaw waji yow talib bi lan tastati'a munu munu ma'i annak man sabra muñ limay def yow mato talibé yow mato gok talibé li feek li may def yang koy waxé ni mato gok talibé qadir na wax nga deug deug ndax ma la lewon ne lo wax lo def sama yoon du ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappé bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokk gal gi sama yoon lu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri ci sama mbir mi usran jafegnal bul ma gal jafegn jafegn legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu dal di wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nek di dox ñu dox tuti fantalaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet o waxa mbane ci seen wu tallu ci fukki atak juroom ñaar ma fukki atak juroom ñet taru lol tabarakallah faqata lahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dagga badba cior mu dadi daanu ah musa dali waru qala munako wayo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu selleli bakkan bi xale la beregule bakar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggéeyam mak mu tol neew nga and ak moom fab sa jaar ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayri nafsin ci reyul bakkan yow de laqat jiita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaaw ñaaw ñaaw. Qala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul ànd teg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibu nii bul ànd teg man su boobaa xad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba waqtalaa katifa sabiy al aysar wa xasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir xadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

anaba mu tuub waaw. Loolu kon momit beneen mbir la muy natt guñ natt woon Sulayman ginaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Sulayman dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci joteeg juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte. Looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naag soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, alhadis akhrajahu albukhari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fayahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Noonu la ko docteur Ali Sabo ñi moom tam bindi. Kon ñàkk wax insha allah jooju natt la ci moom. Xaala ba mu xamee ne natt nañu ko natt ba wér, mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li, maa ngi lay ñaan yàll na nga ma baal, yàlla ku baax la mu baal ko. Wahab li mulkan, maa ngi lay ñaan nga may ma nguur goo xam ne laa yambaxi li ahadi min baadi, kenn duutu ko am, kenn duutu ko yeyoo sama ginnaaw. Yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayee te kenn sama ginnaaw. Rab wahab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi, may ma loo xam ne duto ko may kenn. Tabarkàllaa, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarkàllaa, ni ma koy waxee góor gu baax bu ñuy wax maam doon tubaab da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg a ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, sa mbokk yëpp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience, nga ne ko waaw dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doota la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bii ci zéro tabarkàllaa, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jële taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëpp de loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarkàllaa mu solo nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu, ñetti nen boo toyee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàlla na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma, waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey mooy ñëw seetaan si soxna si, amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw bu

تاكلون وما تدخرون اك لا نين بكار في بيوتكم تي كير يي لول خامنا فا دالكو دال بالين خبار داني تي بنجي مي ان با نوبي مون لا يو دي سا ان با جيخوت سين كير نانغام فا دنج nga fa juromi temir nangam ken kunel mon la wax ni sa pos fitam amul bi ismillah wa mo tax pexey yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarkalla ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoy mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum mangra dama len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surah al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ñi xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ñi xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu fa bok ci yonent yi li ñi xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lool da xewi ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñu ñep li nekk du dëgg wala moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday jor né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala né yëkëté bu chamoñ ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wédde ñepp yëkël ni ñepp lay wéd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yonenti ali sallallahu alaihi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni wajitukum nana andilna len bi ay ci mandara gamuy wonna yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa atiuun te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafullaha wa atiu amri inna allaha ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak yalla rabbi moy sama borom bu ken gem ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israel yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim alladhi la ujaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabuni ci jukki bi ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam mu ñew di wéel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yep di tektale ni yalla ko yoni ak deugural gi mu ko deugural

yalla la bëgg waye li ñuy ñaan fi lepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko idna sirat al mustaqim sirat al ladina yawnu ga yalla xamne an amta alayhim khawl ngalen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yawnu ga yi nga xamne an amta alayhim khawl ngalen ghayr al maghdub alayhim yalla yalla boma tek ci yoonu ñi nga xamne dañoo mer ci ñoom wala dallin yalla yalla boma tek ci yoonu ñi nga xamne dañoo sant fi ci bi fatiha di jeex jangal na la jang mu reuy da la jangal fi ne ñet yoon ñoo am ci aduna ci ñet yoon rek ñoo am ci aduna ci sirat alladhina an'ama lahu alayhim sirat al maghdubi alayhim ak sirat al dalin yon ñi yalla xewal ak yon ñi ñu méré ak yon ñi sal ñet yon yi ñoo fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam ñoo ñoo dañ ko tekké yewul yeen nasa dañ ko tekké ashuda wa salihin waye moy rek képp ku am xam xam ci jëfé sa xam xam yaangi bok ci siratul ladina an'ama lahu alayhim al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëfé seen xam xam waye bu yam ci yahudi donc moy julli bu ma na doon bo amé xam xam te jëfé wo sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi mata xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais liñ xam kenn xam nu mu tal waye tout liñu jëf wala dalin dalin moy ñi nga xam ñoom amuñ sa xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam nak ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amuñu yoonent amul benn yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal ni nak ba placé wu ci isa jël ko muy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yoon ci yoonu la ko yoon rek wala ci juriti banu israël te nasarani juñu banu israël waye nak fexal ni ba bu wax lu ci benn programme ñom simon benn programme ndongay isa yi ngeen sétane film bu ñu ñaan tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñom amuñu benn yoonent ndax bu dañ dëgg la yoonent do ko am mukk parce que yene ray ndax ne da ngay fay sakal taxé ginaaw nga ne mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal yalla ne wama qatalu rayñu ko bu ñëw ci sourate an-nisa da ñu ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé waye ko bëgg ñub fexay la tégué ci siratul mustaqim waye ko fi jaar ci al-maghdubi alayhim wala nga jaar ci dalil ñoo ñëw ci baabi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yow yalla boma tek ci yoonu tubaab loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeyé téré ci yoonu tubaab solo ni tubaab di won do ni tubaab di jëf leen geeni tubaab nekk ay tubaab fi ko rek ko nga mu contane te ku ci nekk ci tubaab ba dé ci tubaab wa ma amru fir'auna illa bi tabaq al-correct yalla ñu yalla mussel jall yalla ñu yalla mussel ci bëgg tubaab su boorun tubaab su boorun tubaab lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñaar defal jamm ñaarelu sar ci alquran moy suratul baqara al baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len cietele yak len bay doge de ñom la yalla jël sar bi gëna ngand wacc ñu fa ñun tudde ko nak waaw te ñun fuñu jekku nak rek

kon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'ud darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaaraku ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war fa dañe ñu tudde ko yawma at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon alli jaamur da won danañ dajé ñeneen non dakk ci bismi len won ko tawñu ko ñe ka nga tawñu randi wu ba moy yawma talaq kon akon way nekkon alam randi wu moy yawma talaq ku jëlon an la jaamur ci posam te yobu la won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci dara seen randi wu moy yawma talaq kon akon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy fexe ba jël yeufi jaamuru ci la dund teelu bakkanam rendu ba ngeen am moy yawma talaq def bobu dal ngeen na goor ni jigen ni mak ngeen ndaw ni ñu dal na xali jël yeufi jaamuru ak ñu dal mak ñom ñep da nañ dajé yawma talaq tabarakallah ñu ñi ñu toñ ñu ñi ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro waxa doon tay ci aya fukk ak juroom benn yawmahum barizuna la yakhfa an allah minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahar yalla nen yawma bis bobu moy bis bu nga xamne hum ñoom doomu adama ñep barizuna ñeppay feeñ ñeppay feeñ ñeppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee

yalla nga ñu jéggal suñu banaas yi bakkar waqina yalla nga ñu fegal azab an nar bugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mëne ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp na yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu nako ba yo sax mu ne ba man sax ludul yalla nural ma ci biir yeer mandem lool limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga mën lepp la def yalla matulil la so def len nak ku tambali wul day naqare matulil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azab an nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokut ak dana yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla du mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fur leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn du ko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi boko ko se ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zamb muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sawara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba lola jeex ci mom matam sanu ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul maram bi as-sabirin muñ kadi as-sabirin muñ kadi mo ñettel bi muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gëm te mel mel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sanni yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say beut yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten so muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara manki woko tabarakallah soxna su woko muneko ma'asallah lolu moy asabrun kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jete soxna ci muñ lolu moy asabrun kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo tay do len gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melawi wal qanitina ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu wamatu ci yalla su neexé ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré suñu febaru suñu banké suñu bankul lola
jaam yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette toilette bu refet